di malo na kay buya ma sa diya di malo na kasadya tapi kasaritaan sa diyo di kampung tasisiyawa mande di nalai tasisiyawa di dusana mande hobian agari batingan untung tercapai kanambay batamu juho jonasanang kok lay dusana.

to de urang lalangang kasadonyo nan urang mulai batutui baru nu samang kanyopangi ambo batanyo bake toke nan iko anak siapo sia